ja lo tambu ni klo ken ken karua no no no vosta na klo mongunu kina na venga una kedanga ni sa sulie veiko na mbula na senga ni vaga bumbada veiko na ve kangu mongunu tiku ngakina ngunu tiku ngakina na vosta vaga peretania consistently continue to drink consistent ke mamale o ngunu tiku nga una senga ni ndona nga una ngule dava kina ona ngunu tiku nga sa kambin bindi na vikendar na vosango na consistency na nondarusang unu waso ma unu tikunga mana to urungo do na lenga le weekend na ngonungo ko na vosango na complacency endan do vagawe le le na bunga na ngauna kanda santo ngule na ba menda unu mana to u se na uzi wa ni mbulango enda sangule da banda sale bangrata le so na uzi wa se so na to u se na vedre buru ni wa menda le unu kina meranda kunu menda kunia kina na bogade Amatakan ko a au na katanga mo wi balang gangata kitiko. Ke ba kaun sa tava tu na rekin rekita ni mbula. Ke ba kaim bada tiko na nomu mbula ba yalo. Re rekin na ngau nango. Au sa sur ba gabe ko balang gangata kiko. Re rekin ngono ko mo bangara li stal manda no uzi waingo. E na uzi ngwa waingo na ba kangu na kena katu bando donga o Jesu Kristo. Na kena katu bando donga na ngone turango Jesu Kristo. Yena mbula mendaru doru lesukina. Kinawa na kina uziwa ingo mendaro kunyan na uziwa ingo mendaro kunya kina na bulong ko kuna kata mo kabe ko na matagani kuha. Jesus na kena katumba na vamba uta o kwengo na dola babe ko kina no mo talay rawa rawa e na nromro kina babe ko na wengo na no mo bakarorongo kina domo niya lo tabu ena zingom kina kina no mumbula na kau kaua mona rauni tunga ngakina ena venga una ko sotaba kina na na nandrenre ena no milogo lako bale tana kato do ko sa tunga ena waya na no na vevo garo tangi na kalu na kangi maranda tukuna na weka gumente na mene tebar e tiko tal do nga ina waya na waingo na weka ngo ena sangani madarawa ena sangani vabu mbada veiko ena vagavuri mbula veiko ne ngunu telanga na wengo o kwengo na panua kedenga na tara ena baski na mbula wherever this water will touch it will produce life kena bale bale nyo sa ngunu tiko ena wengo ona toso tu na panua kedenga na lako kino ena vagavuri tiko nga me veiko erna sarva veiko na ituku tuku nga mbula E tuku tuku ni vei la veti, na vei tuku tuku ni vei vina katira, tuku tuku ni vei la veti tiku ngana, vei vagalonga angata ki tiku, e na vei ndusi tiku ngokenda, kina mbulo. You will be a spring of life that waters everywhere that you will go and will continue to produce life. E na ndraki ni panua, na lao te ruma, ke pagai tuki na nambuto, nyo tungunu tu, e na waito buri ngo, se na uzi wa ingo, e nonro tu ina nombumbula, nyo lako wa na puno mbuto, na waingo, e na paga puri rarama ki na nombumbula. Na waingo, e na ndusia veiko na sala, e na panua sa tuki na na meda, e na ndusia veiko na ngawi sala, ni nombumbula na waingo. Ole to koya, na waingo e kaina e bola tambu, o koe sulia na mbula, o koe telenga na wainindina. He is the spirit of truth. Veiko watakeu ena mataka ni sila ni kua. Kuna na iskili na kena wasa ebasa ka vulga vitu. Tuno koe ni reidho koe ni sala omena turanga kakauti koea. Ka reidho koe ni ndua na uzi wai en ronro tuma i en vale ni soho ni kalu, the temple. There was a river that was coming out from the temple. E tu rabango na talanongo e na isikirin kena wasa kamul kabitu. Tikinen duho kine tiringarua. Asanga e pagarau taka. Na kalou one third of a mile. E doane katuli nindona mile. Pagarau sanga e kabe iskeli takaoso. Na na takaoso iskeli. Na waingo se ato tiko ngay na nguru nguru alasawa ni abana. E bakila o kwae. Oh, se tiko ngay mera na level ni waingo. Rau tos tali do tali na kena pagarau. Na ndua tala ni katolu ni maile. Ngei tako so iskeli. Sa tiko na ndurunduruna. Na lea bola ni wai. Ndua tala ni ngauna rautoso ka. Ndua wara utai tala. Na ndua tala ni katolu ni maile. Ngei tako so iskeli. Sa toko itolona. Na dhera ni wai. Na kene utu tini ngona sale. Wara utai tala kina. Ndua ni katolu.

Mengai kari, nak kari nak kalau iskeli, mengai takos. Satu kena kuat, sahin rendah takos dia bangku. Sarangan dia mengalau apa. Nampak kamu nama tangan kuat. Nau di wengo, sehingga walang ada pagar pagar nak kalau bangun kina. Nau di wengo mengalau sarat tengah kita. Bila tengah ngono mengalau kina, nau wengo ini sehingga walang ada na pagar rusaiko, nau wengo ini lubudiko, ini pagar burem bula biko. Ena kau tigo buli, nape pernah kita ngah. Ena marroiko, ena tigo batakiko, ena bengau nak kita. Ena matakan kuat. Mereka kausah kait tiko, nanti nalibu, niway, usir mereka tiko berikan, dan mereka ni kuasa kau ni alat tambun ikalu, nana bosan nak kalu, daru munu kini nabe singa, daru kanat tiko kini nabe singa, daru mereka nama mata tiko kini nabe ngau nato tu, consistently drinking and swimming in the Holy Spirit of God, consistently eating and also meditating, living and walking in His Word every day. Nengai rocky na weekend daru, mendaru bagan tina tina takakina. Na kait tu kutu nanti kene bola tambu ni. Nona bosan nak kalu, sahing uba otio. Oh, emudu na iselo bang batirua. Engata, nona bosan nikalu. Terus bagan tina tina takakina, nengata ni bosan nikalungo. Kebangan daru kana tiku kina, daru bagan nuinu kina, daru ko, daru munu tiku makina. Ena bengau nak kedasar. Ano matagatalangan ko wagaw kaitiko na medalibu ni nonda do takoso bikenda mendang unwaso ma mena tuwibu sena udiwe ni bulongo seko nga na nonda do wagaw elewele complacency tunatiko na boso waga peritania complacency kills consistency kaya balambale mendang garra una kaya ebagabuna mendang do lagotani maikina mena tuwure sena udiwe ni bulongo lebu na kaya ndabaga Dapatkah orang-orang terkait dengan soalan awak nak dombasikan dan rendah nonton bulan sah, dombu awak dan nonton rai. Kanda samuria tali soalan awak salah. Kanda sana numpa menda kundi akilin apa penting. Nama kamu dah matangkan kuah. Aku suruh baga beko, bebaga longgang kata. Munutiko ngamena udiwaya. Munutiko ngamena udiwaya nimbula ya. Munutiko mena tobu rendina ya. Drink and continue to drink from the source. Irrespective of the struggles that you go through in life, this source, if you continue consistently drink from it, it will always produce life in your life. And abaga bure mbula nga, and atubiriko kinangon sala ni mbula, and atkautiko kinangon sala ni nganga, ona matua pagayalo, ni ongunutiko nga, mena waingo, ya kosa katiko, complacency, mendangaraw na pagalebo, na tamata pagambauta, Enam mata kan sihkan kuah, na nandang do baga wele tak, na wai tu buringo, si na uzi wai nimbulong kuah, na nandang do baga wele tak, punga na ngau nenda woso na nandang bulan da sangule tawa, mendang do kana, sangule tawa mendang onu, mena tu buringo si na uzi wai ngo, sa nungu masu enam mata kan kuah, beka kuah bagan tu ni nyo baga puna na woso ya, beka utlebi, na nomundina, na nomundina ta, mena onu tiko. Consistently drinking from the source. And I'm attacking the end. But let that continue to go answer, consistently drinking, it will build in you resilience. Right? And as you live, you will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. You will be able to do it. You will Resiliency will build up in your life. You will be able to do it. You will be able to do it. You will Ena bukai kau tiga nawai ngomu sulit tiba kau nambula sulit tiba kau namatua sulit tiba kau nangga mana sekarang ini dah suko muri ni ada mana ngau nendre mana sekarang ini dah suko kimuri kau natundi tiga balik tenawai ngomu ni sulit tiba nambula mau tundi napa kasama matata naya lo binaka na loma binaka ena bukai tiga ngah nawai ngomu ena matakan ini sekarang kuah bebui bukai bekendaru nakalu nindaru na no Ia tiko, daru yang londin atau tiko, daru munu tiko ngah, mana way tuburin gua, sena uzi way ni bulungo. Kendaru, we will build up a life of resilience. Kendaru nanti matang gangga, kendaru nanti mata sini apa lagi rorau. Another word that I would like to bring to that, kendaru nanti mata principle, kendaru nanti sengan tu apa lagi rorau, sengan inreti kendaru nanti kendaru emosi, kendaru feeling, kendaru nanti principles will stand on principle, will be man and woman of principle. Na principle yang anda nontar, bukan detik kender tu,
ki në vosë një këllu në di në rrëmë, në në vosë në këllu. Ke në këllu në më tëmë. Në bëjnë ka unë këtë sa. Baleta, në e kangu, në vengu e këllë të këndarë të këllë në mbula. This water, as we drink, continue to drink, consistently drinking, and also in the word of God, will continue to eat and meditate upon, it will transform our life from glory to glory. It will take us from a journey from glory to glory. Oh, and I will kick and rock in a kalu, and I'm attacking the day. Do talan ka, ndong garaw na bagalebu, ke baka enda sabah ka sangra talit tuko iso na mataniway, mendaro kunya kina na bagademu, and andaro na toto bata na isong sungulutu, may lautesia, isong sungulutu may lautesia, baska kina nanraki, nimbula, bagayalongo, era sangwila daba, da bay kandina, era sa nritira na beka, era sa may raida, ena ilolongo, era sa may roka, sa daivot kina nan roba sa lakotan kina nan roba nanan. So sa ngulo tumele ito siya, sa laibutu niyao, sa kawa, sa bunga na pika aratas, ara sa tubu kina. Kara sa ngulo dava, na kandi nango, merangunu tiko nga me na tobu riya, chisu na karisto, rada na rana, nabaka takilan kena wase tulu, rusa bulu, na tobu riya, sa tuitumba, sa dotene ka, dotene na, na nangusnuay era sangun tiko kina au sa maso na matagani kuwa nandaro ka kuni baya balete na basi ka bikendaro nambula ni ateata nambusi ka bikendaro nambula ni sanga ni kata kata sanga ni bata bata kay tukuna bangone bola tambu ni tukuno na ngone turango Jesus Kristo ke nandaro ni mbula baka yalo ya au na luara ki kimdo na vosa baka pertania na vosa baka ipiriu se vosa baka kriki kay labiti mekina na vosa ya na vomit e la gome na vosa ngo spit e kasivitiko e vosa mbeti e kabango ne vola tabu au na kasivitiko tani e tau tumba vagarare vake ke vaga enda ntini taka menda ngunu tiko menda ngusu ni wai e senga ni solia na kalu unga na ngauna nda sale tawa wabina nonda tanga nda satu binaka unga na ngauna nda sangwile zaba na kalu and the sa nanu mga anen sa mbolete kikenda ino nonda kaukawa sa mbolete kikenda ino nonda kuku sa mbolete kikenda tunga ino kanda sa kila our experiences nungu masu ina mataka ni kuwa wa indona wanua mo lesu kina mo ranyo kunia kina na nambula ayo kwe kandina ina wabulitha viko ina wakatubura viko nambula ntina kwe rokoma na kalu kwe recognize na kalu lesu mo lengunu tale kina uzi wa ini mbula kwa isa nga ni mada raongo. Ena mataka ni singa inda inda. Ena baka takila. Ele baka rita italikina. Na kaya baka rita kibe iskili. Ena iskili wa basa nga bulu kabitu. Lelo ura itali, basi katali. Ena ibola ni baka takila ni nda raida tiko. Na kaya ibosa tiko kina na ibola tamu. Raida tali na raibotu na nangasi kachoni. Na uzi wa ibatala ngaya. Ina ngonongo o. Sa sanga ni ronro mai na vali soro, sa ronro sartu nga mai, e nono na indam indam be baga turanga, na kalu lebo chobo ni leonga. Ke kaibango ni bola tabu, ena kena tairu rua, e sa tubu tu kina, na kau ni mbula. E na uere uiteni, e na raida kina, ni ndua. E na baga takila, sa lebo eri tegi mai, ni sa indam indam mai, na kalu lebo chobo ni leonga, nono na indam indam be baga turanga, ka sa ronro tu mai, na uzi wa ingo, na uzi wa ni mbula. Sa tairuruan ni uduwai, sa laurai tukina, sa tukuni tukina, sa tumbu tukina, na kau nimbula. O, mepepuke pekenda, na kalu, na matakani kuwa, na raida tiko, na rara mandina, ni nona vosa na kalu, na bimbi, mongunu tiko, maina sosu. Ausaka nindou, aundou maroroya, na ndina ni vosa ngoo na wakangu, na kam bimbi, mangunu toko nga may nasos. Balata na yalo tambo ni kalu kwa sabang doon ni Visaw. Jesus Christo, sabang doon ni Visaw. Nabosa ni kalu, sabang doon ni Visaw. And day tiko nga may liwenda inday ka katao ang mundo. Bebe mo kebe kenda na kalu na matagan. Kla, keba ka o nasangan ni ngunu tiko may nasos. Keba ka hindi naman o sa ngunu tal tiko may kina rongo diya o na wakangu. Na wole ake ay na kena wasen duwa tiki na ono. E tiko na bang o tey wakalib. Yo tatamu suki lele wale gana namu tatamu suki tiko. You have us, you planted so much, but you have us thing a little.
Okana o terma maurawa. You are not satisfied. O unu, but your thirst is still there. It's not quenched. O bagay sulu, shani bakla na katakata. O mbata matati wa. Duna kana no muzaga zaga tu bago ko na levo ni lavo o rawata. You are tawana tigunga na tanga didila. Nabekango na matanga ni kuwa. Au sa masu. Bebe buke na kalu veiko batakeo. Mendaru sara. Teile su telemanda. Mendaru sara. Unu nga mai. Ena. Ena na tobu rinimbula. Kapabuna ndondonga na kalu. Kasulia na kalu veiko batakeo. Kongo, mendaru na rei tiko kina, daru na ngunu tiko kina, mendaru na ngalo tiko kina, ena vei ngau na todo kasara. Nisa sulia galesia na kalu. O kwengo me tiko bete kikenda, me adabana ngau na elesu mai kina na turan. Bebe muka bebe iko batakeo, na turan na matakani kua. Your source has to be God himself. The door to that source is Jesus Christ alone. And the door for you to open that door is through faith. And the application of the door of things that have the life to flow into your life is by humbling, obedient, and the talero rawa, kaya lumalumalumutiku, wanakalu. Bebu kubi kenda nakalu na matakanikuwa. Your source will reveal your life. Kema kao ngunutiku kina tobure dhala ena bagare itakikuwa. Ena bagare itakikuwa. The source where you are, or where are you drinking from? Will reveal out your life, will expose you, and matakani sigani ko. Kani utu oti, muna tinekina na bagasam mo. Yung muna tiku mena sos mo. Kwengo, and piso takati kuna numumbula, may nambula makawa, kinambula bau, and we ngaw na kersa. It will transform your life from glory to glory. Una tosa tiku nga, may adabana ngaw na. Katibiko kina naturanga, sena ngaw na sa tangi kina nandabuin ko. Rosavitata, you know, and my prayer that God blesses you. Eh, in two talena, none of his surety in the clue, a surety to go quare, and the mangunga and a wango. But whoever drinks from the water that I will give will never be thirsty again. Ever, in fact, the water I give him will become a well of water springing up within him for eternal life. John in Kenoseva. Tine tirgama. Chone keno ase vit tulso bulga vit tulso bulga tiwa. If anyone is thirsty, he should come to me and drink. The one who believes in me will have streams of living water flow from deep within him. He said this about the Spirit. Them that believe will receive. Dolama na katu mongori na wakangu na matagan kuwa. Meturweni na ngone turang o Chisu Karisto. Merani nron romu rikweni. Na waini mbulongo. And I'm attacking and then die. Oh, Quengo, and I'm a Renambula. Quengo, and Sulevicone, and Rain, and Matua, and Lesuisala. If I don't know what was San, Lagotukina, Sago Loco, Sisitukina, Muntalena, Wine in Bulongo, Quengo, the Lesuisala in the Mumbula, Monomalis Tale, get away to Wurringo, Sangani Madarawa, Kanda Wurimbula, and the Vengauna Kedanga, Bakalum Tekendra Turana, and I'm attacking then the Tamangu. Nomini vosa satalai. Nomini vosa. Wambau tu saro tiki mami wabi naka na matakani kuwa. Wera na pagarorong na matakani kuwa. Eri sotapa tumbeka na nrenre. Eri sotapa beka na rarawa. Eri sotapa beka na mosi. Karabaka sangra na buka ding. Tormangu na vosa ngo. Na itukutuku ngo ko ni saba katera. Satalai kina non rambula. Mera rai lesu wai kemoni. Sai kemoni nga na wai nimbula. Sai na tobu rindina. And don't remakina, no in Bula. Sangani mother Raon, Karaida Goy Skelly, Turanga, Karaida Gavan didn't in the Goy Skelly. Sangawalangani Naki Nuengo, Meratak Metakosotico, Quemengalo Saranak. You know, when in Bulongo, a visurit to kin and one in Turao Chisu Christo, make him a Melawani, make him a Melangun, and a Kautalevi, the Karamada Vialo. We know about Sarana Matagan Kuan Klo, Ningay. Talana Bosakinan, Matania Londra. Resapan rorongan na matagan, kabuki na nang rambula. Mera kila nandi na turanga. Nandi na ngosa, kiyo ni ndondong ha, chisu. Kosa ka na ni mami masu, sabag ali suya. May nung muni na langi langi, rukobin to kaya. Kosa pinakatagin na damuni. Sa masu na damuni, chisu, na bang bulan din ha. And do ha, bang ha. Amen. E na matagan, dahin dahi, pinakapagalibo na bagato,
tundalinga tu mai na barro tu mai na ipata pata ni bingara bingo ena mata kain dai dai na bagali usar au sa bagali bina bina kata kata ni bingara bina mata kain kuasi tu ini na bagali bu na rukuta tu na mata kana so ni mata kana mata mata ni mata kana rokinan na na bingara bina ena mata kain dai dai no nungu basu na bakal mo te kimi ni tu na turang bagali bina bina kata itu na mata mata ni bingara bina kena so ni tu kuna na bitoko mai na mata bu vale na vale vatu na vale vorun dini tal tal gas ti chu vale vatu ane tal tal gas e william vale vatu va ke na vesista pelinda brad kevin vida vale na lo vina kana lo masuli na ke na rawatiko e to konitiko na va va kana ke na va ndeo ta kitiko na posa nikalu ane vi mata ka ke ta ni vi va roi na vale bu na mata ni sigan ko ko isuri ti tal tunga na va vengarabi ena vagador tigre chega ni mataka mai temos que vagau tiko na na vanu vaga temos do sabe sure tu kan vagador tigre na songoni na C3 church ena ndua na kaloko ena singa tambu ni mataka no na vengrav na taltala kameli ena taltala cheke ro na vengrav tu ki na mai temos de chega ni mataka au sa sure tike mani na vio kani ni tiko mai temos ki na songoni ena C3 church ena singa tambu ni mataka oga kina talangango etapo na sasra tabungo oga ezo tiko na songoni na kono sabulu bed fit na westabo na girl guys hall oga ezo tiko na na vengara ni sigana mataka na vima manitini a usas visure tiko yani manda ngole ani ke bai sendo na banua ni ni sokalo kina a usas visure ti manda lai sokalo wata kina manda grabo ata kina na na na na kalu ina singa ni mata Liverpool City ben grabo tiko kina Liverpool City church en andona rawol so bul kalima beach street Liverpool ina singa ni mata ka bima manitini na tiko bu tiko kina ben grabi sa na gumasu me na bibu kina kalu uno da banga tiko kina na sa sa ka Liverpool sa sa ser ne sundo rawol no le grabi kalu kina au sa bi suru tiko ne bike mani ena ndona rawolso bulukalima bit fit Liverpool City na no venga rabi ne taltangase William Bolvatu ana venga rabi tikina ene singa ni mataka ene mi mamanti bando tale bina vale una bagatunda linga mai o ro mai ena mataka bina tale ende dai ke tu sabaga mode tiko yani ena bono ne venga rabi ngo e dabo ni kalunga tiko bina vale

Ia menda sinai, menda sinai, menda tamata sinai tiko ena mataka vinaka ende indai. O sa bayan rawang bulu tali tiko mandai ni biki muni na turanga marama durbongo ne leo ke nalalai. Alu bibi ti maten tui tulu sa na itin kaba. O ni sa siama tiko mai se sa bakarong tiko mai. Ena sala ni kakam bura kiongo ni ndo mui biti eserne. Ena radio 2 FM 98.5. Aundo kakam bura ki tsebe ngarabi tiko eni kina. Ena bibi bakaruai tu doko. Ya beke muni na sema tiko mai na ibola mata na mata ka vinaka ni kwa ni yan vinaka ni mata vinaka mai na mata ka vinaka ni kwa lati lata mata ni yan vinaka mara mata eseta ni yan vinaka mai sista ni vinaka sar na sema tiko mai na mata ka vinaka ni kwa lote vinaka nong lewa na mata ka vinaka ni kwa fala na master ruby vinaka sar ba lebu na sema tiko mai kada una na makiti ko mai na nondang unongo na itoke eseta ne. Ye ba ndara ramba tiko ya ni beke muni to do sar. Oi ko senga ya ndati ko mai na mode o senga in dollar ti otiko. Se o senga ya sema tiko mai na ibola mata en mata ka vinaka ni kwa. Au sa ba ya ndaka ba kambula tiko ya ni beke muni en mata ka vinaka en de dai. Wan bauti ni na totok ti ko na bing rabi totok ti ko na weitabi en da sabo ki tabi te ken da ti kina en mata ka binak ni ko weke mo ni na lobe video ni so ti ko ba mata mataka wan da ti ko mai na train sa lim sar weira na lobe biti we ira na lubenda era so tal ti nga ba mataka en na buku ni ngarabi tabi andra ki batam batati ko to ti ko na uda en na mirmir ti ko na uda en na mata ka binak ni ko ya ba bin binak ti ko bua na klo ni rao ti ko weira na lubenda mera so ti ko ba taklelai kala ki ngarabi ti ko naitavi me baka nga na vika vivi er ka vivi kina ya veiko so ti ko baka mataka na mataka vinani ko siya mati ko mani wala mata siya siya mati ko mai eno sali kakam buraki yung goni radio 2 FM 98.5 Sabah kaya anda kabang bulat tiga ni ibe kimo ni nando mo ibe ti eser ne e na mata ka bina ni ko pang bauti ni na mama nda ti ko na ang gravita bi na panuwa tapang ha o gravita bi ti kina sen e sen ni koro tapang ha o bing gravita ko kina e na mata ka bina ni ko ibe kimo ni na ti ko boli bang ngande sista mero ni jaduram kelti ko mena noa pasta chiu balvatu kelti ko mena noa na buku ni lalo ka bang ngande na nonda panuwa sa pagaya nda ti ko ni ibe kimo ni nando mo ibiti eser ne ena mataka vinaka ende indai baka talanga kina beke muni na lube ibiti o ni tiko boli ena vunu ongo Australia vunu rarambo Australia o ni ngande ya boli tiko kina may Malevani may Queensland may Adelaide may venga na sa Australia o ngande tiko kina kao sema tiko maya na biya ulivu livu ni venga rabi ongo sabah kaya anda kabakang bula tiko ayan iki beke muni ena mataka vinaka ni kuwa baka talanga kina na lube ibiti o ni tiko ongori may na ni venga rabi tiko mai na via sai burbur taleso o ni ndona na ma kitiko mai ena kakamura ki ongo ni FM 98.5 radio 2 ni domo ibiti serne sabaka ya ndaka baka mbula tiko ani wiki ni wiki ndo mai china wiki ndo mai dubai wiki ndo mai america wiki ni mai america sabaka ya ndaka baka mbula tiko ani wiki ni tapi nanu mitiko na masio na puno tapa ngaya ndati ko kina sai burbur tapa ngaya ndati ko kina me tapi nanu mitiko na masio na buku ni sasanga na buku ni sasanga enda sasanga ngatiko kina en ang ona bina kongo ye weekend to serne o sa pagayar tala ni weekend muni ana mata ka bina ni kwa te ndo mandanga na serve ko ba gospel weekend muni ken sara na italo tala ni be matalo tu yango i kristo en mata ka bina ni kwa sa pagayar ka ba mbulo tiko ni weekend muni en mata ka bina ni ndai bina ba lebu na bin garabi na ba bin garabi ti nga ni bang rai ti ko ira na yali ka ba le siti ko na yalo me le subuana klo en ba kita o ti o ti ni ngono ngo weekend muni na marota ka ti ko na no muni singa Suv, happy birthday, happy belated birthday, Iweke Muni. Don't ask any Suvu, and Andreviti, go text to my Andreviti, come Kamurakiani, my Viti, Chuta Kambarambete, my Waimalika, my Nandi, Retomaru Takatiko Nabu Valley, Nanona Sadabambula Talamai, or Chuta and a Matakavina and Kua and Dutalena and Bakin Bulavo, Nambula Vinaka, Nambula Wai, a Viva Rotakitiko Kiranakalo, and a Matakavina and Kua. Taltala New Kirandri, Ardini,
Happy Sabbath i veke mundo. Baka vini vina katiko baka lebu. Enda tiko keda nga ngo enan dua nga nai naki. Oya na meril, baka reti kuna yalo merili suwa na kalu enan nga vina kanikua. Ya, tendo mo nga na serva ko speli. Menda na numi tau dhoko kina. Ena buku ni tabi o sabaka i tabi taki yuko tiko kina ongori. Na numi tiko. Ni nda sa masula ki oti tiko ena mataka vinaka indai ka bakan bauti ni na mama da ni na totoka tiko na vingravi eda na vingravi kina ena singa vinaka niko ena serongo ena nda talemanda ena mataka vinaka e ndai indai

Ya da bawang bina bawang lewe na bawang nisero ya ena mata ka bina ka enden dai. An da bawang bitiya ser ne roko ba kanto kati ko na lawan ingele enda butu ka senda sa lewe na tiko ena ngonongo. Enda bawang na numira kina na kena matua era sambaleani. Oira era sembula tiko ke ira na kena kawa tamata. Oya nga oira na ito kini benua na Aboriginal Torres Strait Islanders. Matapos na ni ko, dapat kami binakatal tiko nga baka lebo ni toko ni tiko na nondang ngao na binakongo. Dapat kami binakatiko baka lebo pero ni talatala biliutak. Liverpool City Church, talatala Chiu Balbatu, makakin na be talatala William Balbatu. E na buku ni nondraw lama soli tiko, kena yalo binakatiko, me toko ni tiko na nondang ngao na binakongo. Virto talanga na italatala bibuke, talatala Jeff, patike talatala Ruby Jones, talatala Les, makata nga kino vital talatonga. Viki mo ni talanga na matapu bale ni Liverpool City Church. Binabale mo na kena to konitiko na nondangaw na binakongo. Rauti kina viki anda na ito kay, menda birongo din damo tiko, e na batabata ni Benga Rabiongo. Ya na buku ni sokalo na singa ni mataka me baka nga sa ka diwa ka tuman dati ko yani na no dai tal tala venga rabia na mataka binaka indi indai rto na Liverpool City Church rto na lotu tiko ena bi mama ni tini ena singa ni mataka ke baka o tiko baka bulu bulu ti Liverpool o tiko talanga baka ngande o bola ka tiko ena sa ni koroya Liverpool kasi ang ating kundi doon na val ni Lotu o Reida ay nasing ni mataka mo li Lotu kina arto sabi sure dito yani na Liverpool City Church may pagkang usa kayo tika buti ko nung ito Lotu ay nabi mama ni Tini ay mataka lalay ni mataka kina nung ito val ni Lotu ay tiko ay na 285 Big Street ay Liverpool ay na mataka vinaka hindi dahi ya nabaham ni vinaka tiko ay nabuko ni Loma Solil kina yalo vinaka arto rauti kina na Liverpool, matapapal ni Liverpool City Church, merto toko na tiko na nondangaw na binakaongo. Ia, enabuko ni itutuko nga may na Liverpool City Church, endua na conference na leida katiko i Canada, visureti tiko na Liverpool City Church. Kena iliuliu tiko na marama na teltala, Chiu Balbatu, enabuko ni songo o ya sena conference o ya ena laki baka edurtiko e Canada kena itukutuku baka matata ni lako lako ya ni nga ingiri-ngiri nga ya ni ena nambongo na saiba ba limandua walu ruono tolu saiba rua ena mataka binaka hindi indai rawaniko ngole talanga ena ilako lako ya iya kena itukutuku baka matata ni ingiri-ngiri ya ni ena namba usaka di baka ya nyo ya namba tale na saiba ba limandua walu ruono tolu saiva rua ena mataka binani kwa ye tendo mata ngana serva ko spel ena mataka binaka indi ndai ni sembera ninda to manati ko na nda vinga ravi ena mataka binaka ni kwa na serongo bi kim ni to dog na singa isama ti ko mai ena mataka binaka ni kwa tal tala j ni an binaka ena mataka binaka ni kwa j se ne valu ki me na rongo ki muni ti ko na ndona ngau na lek lek ka mayongo ni an binaka ena mataka binaka ni debi kim ni na singa isama ti ko mai ena sali kakambura kiongo ni Radio 2 Triple OFM 98.5 kapa kakina na iwala mata ni yandra ni mata vinaka mai na serongo o ni sana numikina ena mataka vinaka enda indai.

Yen tapa kami dibina pa lebu yen apa kuni seroya aserti kuni sui mama da. Ena mata kami naka ende dai. Wala pati kuna sui ngori mama da tiko se aserti ko. Ena mata kami naka niko. Randini Mereoni sendo dua ni yang rvinaka. Na vale una sema tiko maya na mata ka vinaka ndi dai. Ya na serongo monisa na numi mandanga kina randini na mata ka vinaka ni kwa. Beki monito da sara na maramatina oni bakbakro tiko ena buku ni singa tambu bimbi. Enda na bakro lakdru matiko yani ena vula vuongo. Lebu na bebal ni lotu erna ngravati ko na nangunu ini ena mataka vinaka ni kwa so erna baka baka roti ko beke muni na nana ena buku ni singa tambu mbimbi sa kotongo ema tando ya na singa tambu ni tina veiko tata baka baka roti ko ena buku ni kana kakana ni keinana beke mdo na ngone bambuti ni onina Oni na baka roti ko na tata ake na ngone e na buku ni singa tambu mbimbi o ya na singa tambu ni tina sa dana lako dhuru mati ko yani e na vula ongo o me kene karu ati ko ni singa na singa indi indai. Ya, weke muni kia sara na tina e na mataka vinaka ni kua na sere ongo e numuni ena mataka vinaka indi ndai rendi ni meroni ndu sendu ndua na ser talangango ni na numikina na numuniti ko voli vangande ndi na ngani kinyo ni na lesi nga tambu niti na taliti ko ina nonda vanolo mani oviti ya sana numitaliti nga yani ena ser rongo mena ndomo oviti e ser ne ena mataka vinaka ni kuwa wiki mnisa kia sar na nana ke bakao sa ndo baka baka roti ko na buku ni bali lotu o vingar na vitiko kina na buku ni singa tambu mbimbi ni tina enda baka rola ko dhuru mongo lebu enda na baka na numa tiko kina na buvale lebu na buvale era na baka na numa tiko kina ni sayali na tina ni buvale ya enda baka vinibina katika nga buwa na klo ni oko e tama e tina tiko ni ndo na buvale baka ke bada sarmanda ke sayali o na sayali o ta ena loma ni buvale rongone ni baku ko tiko baleta ni klo e sa na tamamu ni katinamu ni tiko ena iwa katao tiyo tini nga unongo ya beke muni nanana tau doksar na serongo onisa na numikina ena mataka vinaka e ndai ndai.

Ia langi langi sambula vi kenda na mara matina eh na mataka vinaka nikua na sere roya enda na numiti ko kena mai na domo eviti e sere ne na mataka vinaka indindai ia na mataka vinaka nikua sister chiu ena sister chiu jaba pagarong waliti ko mai ken level pagarong waliti ko nangande eviti na sere ngo mara matao ni sana numiki na na mataka vinaka nikua vambauti ni na nini sa vakavakaruti ko ena buku ni ngande inonda vakadangi dangi tiko ena buku ni zakazaka e Australia ia na serengo mai tau ni sana numikina na numati ko ni mataka maramachi maramatau chiu jaba ena mataka vinaka ni kwa go na serengo eno muni Pakatala nga kina veke muni na tiko boli wak ngande, seo ni baka baka roti ko ena buku ni ngande, talatala ni Liverpool City Church, ngole tiko ya ni ena loma ni madha wa enda sabaka nanda kuya, tanda tala tiko mai ena singa ena noa, da baka vini vinaka tiko buwana kalu ena buku ni noa na vei mararo itiko ena noa ndambula, roti kini nda lako lewe isi ko iwanua, da lesu tala tiko mai ena mararo kena mbula vinaka, ni nda sala kisota baka biwakani. Ya, sister Chiu, Na serongo sana numikina ena mataka vinaka e ndendai.

Iana sere assiste tiu e na vugni nomuni na ngaliti kungori e na nonda vanolo maniko viti na sere ya rosa na nomuti kina. Na mata ka vina kani kuwa. Ya na mata ka vina kende nda na tutu ngame kamurakiani e na vugni nonda vika e na lako vaka dorti ko se na vuno buti ko kina e na veisi nga satu e matanda ngo Liverpool City Church e toko na tiko na nanda nga una vina ka ngo roti ke na wiki anda menda vero ngo dindo motiko e na bata bata ni vinga rabi ngo wiki muni na se amati ko meni bola mata vina ka sarva ka lebu na se amati ko mai e na mata ka vina ka ni kua Ia na itukutuk nga ngo, may na italtala ni Liverpool City Church ka iliuliu taletik nga ni global team ene lakulako e Canada. Kada matay nga, e baka binabina katakiti kung mabakalibu na team ni mission e ngoleti ko yani. Ngoleti ko yani na mission ni ka i Queenslandi. And ma loma ni madawa and the sava and the kuya. I believe take you kina na non de tal tala vingarabi and mataka vinagani kuwa tal tala John Tupo Lewa. Vingarabi tiku may dabo. Ka liu takatiko na mission timongo ni dabo kina Liverpool City Church. O dabo e val ni lotu e te te wagikina na Liverpool and a mataka vinagani kuwa. Ka rasali o lebu saratiko na lewena tiko na val lotu ongo. Ka vingarabi tiku kina sebe liu takitiko kina. Na naital tala tupo lewa. Ia ena buku ni nong to mission ena madaw sa oti totok sara na ngole ngole o yabi liu takitiu kina naital tala tupo lewa. Kasaba kapini pinakatakati ko yani orto na nomundo ital tala vengarabi veliu taki ena val ni lotu ni Liverpool City Church ena buku ni lako lako baka mission o ya. Kene karua nga ena buku ni baka nga usaka di baka tau mandati ko yani na ngole ngole i Canada ngo na WM Global Meeting velu te tiko kina na marama na itala tala nga se ni val ni lotu e Liverpool City Church ya o tala tala chiu vale batu ena da katiko na ngole e Canada ena buku ni ngole ngole ongo ena ikatini kaono ni singa ni vula o September se voto ka ngayon yung goe vida vata na bula amin na dakati kina baka baka rao. Keba ka o iko e ndua e obia ndua bata ke rato na lewe ni global team mong go Manila ki ngole ani Canada e na ikatini ka ono ni singa ni bulo se vitemba. Ngiri ani ena namba ong go na saiba ba limandua walu rua ono tolu saiba rua ena mataka vinaka indindayo. Number tali mo ba kato karuwa taka? O ya, na saiba ba limandua, walu ruwa ono, tolu saiba ruwa. Wike muni na italtala ni biyan dua batatiko, ena ingole ngole ongo, se wike muni na randin taltala, wike muni na vei tamatayan dua, vei matalotu yang o ikaristo. Keba kao biyan dua batatiko, kirito na WM Global Team ongo, ne katina ka ono ni September. Ang giring-girian yan ang namboya. Na number tali, saiba ba limandua, walu ruwa ono, tolu saiba rua ena mataka binaka inda indai. Tendo mo nga na serve kenda ena mataka binaka ni kua. Menda na nanunumi tolu tako tali kina ena buku ni lako lako enda sa lako tiko kinongo kina vingarabi enda na vingarabi kina ena singa binaka inda indai.